0: Thank you very much. That was Happy Birthday sung on my behalf, which I appreciate. Thank you, West Coast Radio. Thank you, listeners. And Dr. Folofolo na Lamoela Lukonton, ngalbisimila na program otun dalta kamin natalis, araba, kabotalan konon to anintala, katapotalan tang aninkiling anintala. Ikafu programu mi di tourist. Nyim programu West Coast Radio, aning GT board, wolea depas for Alka Mueno, kabirin 2005. Sanji muang aninkiling, nyim programu be caring. Alhamdulillah, bari depas wole ka balundi. B, nakacha bundamu kurang ulu minu ya lonkwe benna dafeng ulu makang. Wolatin nga veterinary nge safele tarola nge invite so na luntam babi wolomu Dr. Mustafa Maneti Dr. Mbebi Simila la West Coast Mbafole Bisimila
1: Abaraka wakia Mr. Kewe Abaraka thank you for having me akatanya sewoti kana nyinsoma ndaka futa West Coast Radio ni lamur lali ya kaja fana la mielo nka kumayata bage
0: akumayata bage sutu saying sa salmenu bekeri
1: sa salmenu bekeri bankoka okadanye sewo bat kana futa janyi somanda ndelon Dr. Mustafa Maneti ndelwa marring e ka famiye ko disease prevention and control wala veterinary la fana mi badending sa sal marola kenya la bankoka
0: Dr. Ngalonko sa jamal bekeri komi alka kisikisi roke bara mandan kiskisi rodron na wo kiskisi ro kola alla fita lonnale mune be kiring ani mune ba jarala albe mune fola senelali aning albe mune fola beyang beyantiole bidung yeku jama kacha ila kacha kono jang ali sasa sifa jelle soute na beyang wol to gambia kono jang
1: wonyin ngaro ko mata bakela Mr. Kebe komi ya fo nyamin mba kiskisi ro ke kanon mba continue kala fana banko ka comme nga fani anglais kamal to lo nyamin non 2016 biringa ngana beyangol konti banko kan wala ka fami livestock census wo konti ro ya tandi mo la ko to la beyangol jang 50% ka fale ka bondi sa sal la carol
0: wolon keme o keme
1: tan keme o keme si la talul e ka fale ka bondi sa sal la carol wo ka tandi la ko ni beyang keme je bitaka ka min to ko lulu wol kono imay ba sa sal ne woto ibota kende yakkan ne ka ba sasa fanna nda ne biyan wol jama bal ka sasa banko nyin ka ndu wo sasa la fanan ibuita banko kan baki ma sakunda fana ka ta tru na department wala ka je ko ngo sasa la fanan nge list follow follow ya follow min wala loi da dal min mi halon ko ka biyan wol la jata kende ya tanka ka fo le animal health act 2023 wo balor ne min ka biyan wol la jata kende ya nyin kanta wo kamala fanan ya sasa muwan so remi yalon ko yatandi ko nyinne banko la veterinary fanna so la banko kanja wo sasa fanan londale bar wo sasa fanan kono dole bi jere min yalon ko ka sawuno ka bondi be yangol bala kata hadama di ngol kan wol be bo londin ne ida de veterinary la fanna nyen senelal fanan ni iba do ko la ni ba kontene kan ka do ko la fanan ki ka dum ne ko ro siroke banko kanja sokonin sama bina sila sasal dol ka fintina mina lon ka ka sutiya sama la wato tilikando fanan sasal bije min ya lon ko e ka finti bari sasal fanan karo la fanna o fanna na la sasal wala ni sol la karo sasal la bije min ke batan be am sen wala karo min tata na sisal na se wala fan wala karo sasal la bije min ya lon ko e ka nyunu batan ni banko kanja sanji nana to sasal kono ni sol la karo to senela jama bi ka sutero ke ndol ka fa foot and mouth disease wolon sasa min ka ni sol dal barama aka singo fanam barama ninga da sasa de mialon ko aka beyamol batan di bake banko kanjan 2018 nga awara ma baso to jami alon ka sasa ni si jama la fa banko kanjan ba bira bota wala fanan watani wati fanan kanyin sasa jala kana aka finda kan ni sol batan di ado fanan bi ka fa mi ko CBPP wo musa sal de mialon ka ni sol ma baket ba toto sa salon ni sol ka toto ba ga ni sa sa nyin soro ka je ka hendo ka kolie bulo kono baake ma ba bije ka ikafa wo ke de sa sal de mialon ko jawara la jamano ya kata baake wotumo ka sa sa nyin bay wo 70s kana 80s kono ya kata la fiya bay banko kanja sa sa nyin afamata banko kam min tata fasiya ta sanji tan nande
0: war
1: 2012 dro anata murun nam banko kan ko de kadu ngal no ko bengol ko bonino sa de dole dole
0: yidum gambia ko
1: min sa sal kanana 2012 fa finde ta banko ko ni se jama fa banko kam bar veterinary bunda nyim fere na ta simval ta kanje ko ko bengol ta ke penko ko lon ko vaccination ol ke ye ben jama penko ko continue ta min tata fasiya sanji tan ye ba continue kan ko bengol nyim penko ni sol pour kanje ko nyin sa sa e tanga banko kam ni na ta biyam mesengol fere na fanal ika famu ni toto sasa ni fresco la sasa be mesengo dol ka fay PPR yano ko nay sa jio ni balmu de nungo kasinam baake ani kono fanan ke bay kay kono bay ko wore kam baake nyinga be mesengo fa baake la banko kan wo sasa ni fanan ni banko kan cross nga simfal milta walon ka katale nga penkuroke wala ka fo le vaccination nga katale nga penkuroke walon ni akoros 2023 nga mass vaccination campaign walon ka be mesengol be penku banko ka ngoke le 2023 si nyafola muronta 2025 fana nga be mesengol ta banko ka ngebe penku nyin sa sala mi alon ko walon kono bay sa sati anin nying fresco sa sa min ka be mesengol fa back 2023 jama bal penku taw kon walon min ta da fo 86% walon kemo keme tan sey ni woro wol penku taw wol kono la ngami yalon ko ngey konti 2025 fana wala siata katambi 2023 tanyen wokamara wol musim valati mi yalon ko ngey landi senegal pour ka djiko la bm senegal penku tal ko mi nga fu kacha kono nyami no gambia no bankoti nanyin mafang bankol min bijam mafang wol mi yalon ko niba mass vaccination campaign wala niba biangol be penku kan wati kelen senegal bu ko fenju man sakunda fangol ke makoy ya bm mesengol beta ye penku ye jang o keda nyementa ben di banko kan jang ta je ko bm mesengol itan katale jatul fana kende yat ngatandile ko na sisel fana na fanal sa sal fana mbijele comme ka fme Newcastle disease o mo virus sa salade o ram meso minga ka virus solo o fadan ka sisel jama fa bak ane na nyin local sisel minga trambul su ko na ke fala wat na findita bar mina lon ko fane mo poultry do ko lalat min ka poultry bumbal lo ka sisi jamal bolaji wol fana asasa ki batandi baki banko kan karno kisi kisi ro fanga tandile ko man tunu ko biring na sample lta wolon ga yalol ta ka jibe sasa ni sembo banyadi la ne bien wol kon wo min tandi ko na sisi jamal banyim banko kan nin sasa wo ka da sasa te mina lon ko fana ki batandi baki wo fadan kan ba sasa dole fo min ya lon ko wal ka sawunno la hadama dingo fangol al ka bondi biyan wa bala e sawun hadama dingo la do bi yo mu kunol la sasal la tanin sisel sasal bi jela nay sisel mo de ka jela sisel bo nyin e be sa falun kele
0: ya wo se ken
1: o be ka ken wala bra sasal faran ka nyi wula kuno kunol mal anan nyim bato kunol 2023 na bato kunol ma jande min tata fasi ata wuli tam wuli worot o bato kunol faata wol kuno kan nyin tanje ma fangol to kata wol kuno barma sakunda anin department of livestock service anin na dokula dol na simval tala kanje ko sasanyin kana saun na sisel su kono sisel amon san woto anun sasanyin nga control woto adanta woloto bira boto wala sasanyin manna murun nan kote kana kunol fa banko ka
0: thank you doctor yalon kachang adamu tal dron ta be fo no la bi bare man sakunda e simfa nya min ta anyabo wara tabake through Ministry of Agriculture,
1: Livestock
0: Canada, Department of Livestock, mbal nimbara la baki surtout itela officeo prevention katankandi roke ngamira wule fisiata jara roti. Woto docteur mbetentu la mbejay la mbokay ñu gërem len sante len docteur Mustapha Mané mo ne ko suñu gañ bu gan bu tedd bi tay mu ngi melni livestock services mom lañu invite tay pour ñu waxtan ak ñun febal yi nga xamne mu ngey la suñu gatte yi muy suñu bey yi xar yi ginar yi ak nak yi woné na fi né Gambia de 2016 def nañ gestu bo xamne ñu doon sét di konté ñaata gatte lañ am ci nag ak bey ak xar ak yoyu waye ci biir lolu tamit gestu bi gestu nañ be gis né ñaar fukki façon yi febar mo nek fi ci Gambie ci suñu gatta yi waye emu ci xam rek ne ñaar fukki febar la de waye tamit naka la ñoo def be fank ak fajj febar yoyu lolu tamit department of livestock def nañ fexé be xam lolu won na fi sax ci mujjentel gi ne amna lu ñu oyé la laboratory lab lab bi moy muna gestu deret set ci biir deret bi ban façon ngi fièvre ak fièvre bi fan la tollu ci yaram bi ak suñ ko gesto tamit dinañ muna xam ban façon ngi garab la ñu muna jël pour xex fièvre bu nekk ci deret bi so lolu moy liggéey lab waaw bon mu ngi melni mu ñoo wax ne légui veterinary aboko amnañ la bo xamné liñ dan guéné ci dérèt di ko yoni bitim réew di gestu dérèt bi pour xam ban fièvre mo ci nek ak naka lañ ko gestu lool daf day jël waxtu bu gudda bala dérèt bi ñew be
2: Bala Schools is a

0: ngawe ma bul ma tital yitami nak ne neyam
1: tata du jam de sama ci keur moma don dor ma dor ba gañ ma ci beut tata man sonuna ki dafa violent
0: ay man ki dina la ray di mom jigen lañ ko jox wala jam wala mbam li nak mom fum nek ni jox ci jot na nak wax deug yalla lo upp touru wa lu ngeen fete sax ak mom fan la nek ni
1: tata mom genn na legui te damay ragal sax mu ñëwaat fekk ba fi dima door joté wuñ dara lu graw dama gennon embouteillage bi moma jappon xarul sax ma expliquer ko dara mu commencé ma door ki mënatuma tok diko muñal sino daf may ray man sonuna sey jarut li tata sey jarut li
0: bayil joy fajul dara xam nga luma la bëgg xamal jëlal li nga fa mëna jël nga ñëw fi fanan ci sama kër gi bu suba ñu xol nu ñuy def
1: da lolou mba wor
0: wayo ñew sama keur rek li ci dess bu suba ñu xol naka lañuy def lolou du indi ben problème ma ngi lay xaar yow rek lay xaar nak gawal
1: ma ba ma ngi ñew legi
2: passé ma passé ma
3: Hey boy. Yay.
4: Ani badal.
3: Hey boy.
4: Ani badal.
3: Wey.
4: Ñew ngeen.
3: Accident ci dam.
4: Gis nga docteur.
3: Ah gis nga.
4: Lu nga wax?
3: Docteur lu wax sama.
4: Wey. Ay da. Ba docteur bi topato na la bu baax. Massa tanal ak jam. Waawuy ma. Yow Ali badal.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ñu leena nuyu leen ziar di leen naw wax ci seen waccu way a di nuyu nak ñi nga xamne ño fi xey suba be legi rek ñom itam di bay seen war ñom itam ñu leen di jaajeufal bu baaxa baax muy don nak driver bi programme fi ci West Coast Radio 92.1 di ki leen koy jaglel nak di Ibrahima Ndiaye mo leen koy jaglel waye di leen yegal rek ne police bi doon ñew di bojang tay du mëna ñew ndax dañ am dej fofu nonu ci police station bi fofu nonu traffic light seen bina immigration officer bu jigen mo wañeku ci sul bobu la dem waye ñu ñew ak yeen rek ñun itam dal di indi ay waxtaan tuuti rek ak mbokk yi ba pare nak di leen wax ne nak Orex mo japp ci mbagi programme bi be ñu mën ko diga Orex nak suñ ko waxe rek nit ñi war nañ ko xam ndax Orex fo dem gis sen petrol station dem fa gis ñuy jaay ay gaz ay diw engine oil ay hydraulic ay liquide ak yeneen yo xamne so fa agge rek deng fa fekka jaay kat yu xarej yu gaw yo xamne so len ne assalamu alaykum rek acha ñu daldi la topato faaj la nga dem kon ñoñu ñoo ci tié ñun itam moy suñu war ñu jaajeufal len bu baaxa baax di len sante di len gërem waye di gërem itam management bi nga West Coast Radio ñom itam ñu ngi len di ziar bu baaxa baax ci seen liguey bu rafet bi ñuy def waye tay nak was ene du ko ki yeen rek ci waxtaan ndax ñun duñ sonu mukk di leen fatali ndax duñ wax ne dañuy jangal ni mënuñ fe jangal ken dara lu xamuton waye mën nañu waxtaan indi luñ faté demba ñu indi waat ko tek ko ñu waxtane ko ñun yépp ndax lepp luñ fi wax rek mos nañ ko wax wax nañ ko waxati ko wax ko waxati ko kon nak danaka ci repeat rek lañ neka kon

0: ñu wañi suñu tension wañi suñu xadar wañi problème bi dekk bi té ñu ñëkke ko ci zebra cross yi duñ tay di ci wax ndax bétay naam amna ñu understand ñu bari waye bétay amna ño xamné understand ñu zebra cross foko gis ñu def ko rek amna ñu fay romba wara jala ci benen side ba ci de kandori sakatuma ci round about yu bari nga xamne su traffic jamé ken du mëna cross unless nga dem ci zebra cross bi nga cross ndax fofu ngay mëna ñëwé and ak say morom dem te hejna do sonna di ñaan driver sax zebra crossing bo sété suñu mbokki private driver si mostly ñoko gëna ñaka respect because ñom ño dé ñëwé doolé ño dé ñëwé mobile ñom seen aajo dafa bari li ñuy waxtaan ci mobile dafa bari da nga gis ko xamne su ko téewu ci nopam sa mu ko téé ci loxom di ci wax ya nga ñew ci zebra cross gis ay nit yu wara cross sa xel sax du nekk ci nit ñoo ñu do xol sax yoon bi la nga gis moy mobile bi te zebra cross in bobu ay different nit nga fa feeka ñi dañ la ekati sen bante yu wex yi amé ciat yu xonko yi ndax mënuñ la gis nga ñak ne do len may xam nga kula may ci zebra cross kay bu la sene ci mbé dafa du la may ngay set borom pous pous bo xamne momitam dafa wara romba mo or la ne ki amna lu ko manki nga ñew ros talulo ko sax yaangi tal mobile bi yaangi accélérer gis lo fi ngay dem du jeex ci yoon bi te driver yu bari ñokoy def sakatuma suma mbokk private driver ñom téewuñ traffic ne ñom driver lañ te ñom ngay togal sax ñuy xassagum driver parce que defu sen boba ni ñom driver lañ fogg na ne steering auto ko ko tiyé ku ne rek driver ga ak position ak mahama ak janga bo mëna def tay ya ngi tok ci bari moto bi rek driver nga kon war nañu joxante cër ci yoon bi yoon bi du waruñ ko def xulo kay waruñ ko def saganté kay xassanté kay yoon bi xam xam lañ fa wara jaay yoon bi moto yi bari nañ ba nga xamni tay soy dawal xam xam nga wara jus xam nga légui légui ndissane lélé suma mag yi nan suñ jamono driving bu yaga sen jamono driving bu yaga digala respect amona saganté amul way moto bari wutone comme moto nim bare tay boba mon nga joggé séré ko nga dem ba ñu xajna ñaar ñetti moto ngay dajé sax ci yoon tay mënu lo jaala saaro té fekk lo line bi ci kop kon suñ né nañ la hanté biir buñ jël lu yombali indi lu jafé yi tay traffic dafa metti ndax mbolo biñuy tassel mbolo biñuy jankuwantel ci kaw yoon bi dafa passé traffic 76 wala 66 wala 86 sax jamono boba moto yu am tay amuñu won moto yu am tay yu bari électronique lañ dañ gaaw salam aleikum rek nga def nga ñaxum donte driver yi nak am nañu jaarut yoon lu ci gëna bari liñuy wax moy janguñu moto waye man dama ne tay tay lu mo fi gëna bari waye ñu ci bari mon nañu dem waye nak tay tay lu bi ndax ki nga gëna respect ne ki mag la wala ki ku dem testing la ku xam xam xami moto mom ngay fekk ci digital bi mu taxaw di def lu ko neex kon apprentiem yi suñ ko gisé wala domam yi da dinañ respect yoon bi borom uniforme ngay gis mu tiyé moto taxaw ci kaw yoon bi gis morom bi borom uniforme am taxaw ci yoon bi du ko may cer bi sax lu ko neex lay def police ba su waxé sax mu pousso ko falé won ko né manit li nga sol la sol dunda bobu ndax dundin bu rafet la ki nga xamné ya ko warona dimbalé ci trafic nga ñëw fekk ko fa sax waccé ko be civilian ji sax yab ko ci naka because always nit ki royu way nga ci yow lañuy jàngé ki jàng ci yow bu fekké ngay bu la gisé ngay def yena yi ndax mokal dana nek fofu kon nañu respect yoon bi yoon bi yep signboard la lane la bu ci nek amna lu muy wax ak area bi mu neké lan motax mu luñ ko jox ciir bo demé ci yeneen yoon yi ñu bari ñu dañuy daw speed bomb yi nga gis ko do mëna taw because li nga daw dafa bari da nga ñew rek faxas yépp boom dem sa yoon ñewaat fi ka zebra cross bi nga ne do maye nga dem sa yoon kan la kañ lañuy mokal moto ñun tooli bari na de ñi ci garage yi lañ jàngé auto naam ñi ci ruqay lañ jàngé moto waaw wa ñi jàngé moto fañ waré jàngé moto xam trafic nañ ko wara xamé mu set wécc suñ tay tay lo di def lu leen neex ñako jàngouté fan lañ wara djublu fan nañ leen respect zebra crossing yi fa ci biir zebra crossing yoyu lele nga gis kenen ku doy war ku joge fele ami cycle ñew rek rose ak cycle bi rek e daw wara cross ci benen side bi te zebra cross bi mu ngi law jangal ni so ñewé ami cycle bo ñewé fofu waccal cycle bi nga push ko ak even borom rider bi ñaari tanka nga amé lan mo tax mënu lo waccat ñaari tanka yi nga amé nga dox ak sa ñaari tanka yi pouce ko jala don danka waxuñ la nga daw even parisian bi sax waxuñ ko ne nga daw waye waxuñ ko ne tamen muslo bi nga amné da fay melni bëggu ta dem ñeneen ñi sax di waxtaan ci kaw ci kaw zebra cross pour la amé sa mobile nga xamné yangé romba zebra crossing nit call la rek nga receive do dem begina zebra cross bi nga receive sa mobile ya mi driver bi ngay drive be gis né man ma ngay ñëw ci round about ma ngay ñëw ci zebra crossing té yow dañ la ayé mobile sax a toll né soy dawal war lo ko amé nga ñëw be ci round about nga amé sa mobile tié ko ci tank ci kaw di wax nak mobile di wax yoy ñom ci suma yaay yi sax la gëna bari wa way ñom nak seen accident yombut way amna ci mon nga leena daw bi dam tampu ngi mo payel bi susu yi company duñ dé driver nonu li nga amé monu loko control bes bu mu la réccé rek def musiba té ñun ñi bokal yoon bi tamen suñ amone doole yalla mo leen tek lañ nekké way téguñ ko seen boba suñ sañon am ay bëtt yu crack di xol di mëna daw di mëna moytu way comme non la leen yalla def ndax ñi ko am lan lañ défal yalla bi yalla may leen bëtt ñu mëna gis ak ñalé lañ def yalla bi yalla xañ leen ko nga xamné kon loolu du suñ bir loolu mbiri yalla la kon yaw mi di gis amal cër yaw mi di gis jëlal place yi koku nga tek ko ne yaw mi su non yaw noy def yaw mi di mëna daw mëna dox ak say tankalu leer togulo ci kaw weñ diko pousse ki tok nonu ci kaw weñ bi diko pousse jëlal sa bop nga tek ko ci kaw pousse bop nga jël xeli koku nga amé ko nga may ko mu jala wala go mo ne wacca sax poussal ko mu dem deka bi kenn duñu ko defaral ñun ñokoy defaral suñ bopa ci xol bu rafet ci xel yu rafet ci bugga sa rew ci xamne sa yaay ak sa papa ak sa nijaay ak sa ñum pa ñoo fi ne weda yow borom uniform ga weda borom civilian ga mënulo romba dara lu gambian ana ga gaatu tay da nga liggey budé ko yu versé de nga liggey ñaata 1000 dollars versé ko tay way élek mën nga ko ñaaka way élek mën nga ko amaat sa wars ak deng ko jot kon suñ defon danka dinañ wañi suñ problème yu bari dinañ wañi xéba nga yi biñuy waé nak borom xéla koy xam waye ka nga xamne mom dafa dem yak xelam bam yak koku dula mëna deglu koku lam lay deglu moy ki xamul limuy wax ñun driver dañ sona ñun driver dañ ni ken respect gud ñu ken ni way yow jëmulo set yow xalaatulo naka ngay rafetale sa der benit respect la sa waxin bobu rek sa nit mëna la ci heet because lool du wax so may sagé ma set li may sagé ma ci mako jémé waré mëna jéma moytu bé élek do ma ci sagal ma def lolu jangé fa way so may sagé élek man ma set lak may sagé ma kena def lu gëna bon lolu man ma yoka saga yi li ñuy bañ ni ñun ñoko mëna bañal suñ bop tay dinañ bilém ku nekk client yé baxul driver yi baxut union yi baxut police yi baxut ñun baxut dal mom moy suñ lamagne ndax yaw mi wax baxut rek di dem jang nga sa bop yaw lan ngay def ba ñu la baxulo ndax yaangé jang yaangé study sa morom di study sa bop yeen li tax ñuy askanalé ñun suñ bop ni ñun ni lañ mel toge ci jotay driver yi ñu ngi wax client yi niñ mel té dafa nek dégané client yu bari nonu lañ mel da nga dem ci client yi da ngay dégg ñu ni driver yi ni lañ mel té dafa nek dégané driver yi ni lañ mel kon ku ci nek yow bo toge ci sa xalaat lan nga wara jangal sa bopay lu mëna jog défar réew mi lu wara tax ñu ni gambia tay dañ am respect am tir am yermandé naka nga koy xalaté pour nga war ko dundé yow witawout ngay saga sa morom witawout ngay ngagné sa morom di tassaré sa morom fogg na né it's high time ñu éw dafa jot bu len melni man nelaw rek di ciow rek di xulo rek jamadu amuk bay fri de xulo la ngay indi ci garage xulo be ngon jot nga ñibi dépass ñak nga dem layal sa jabar ngay taxaw ci talibi di top ak drive ID saga ka xaste be ngon jot li nga am yep ñu sacca ko because of lan yaangi foko ci drive ID saga di wax rek té warut ñepp doomi adama njaay la dañ demon jangi métier yi té yalla dafa binda xel yi amuñ ñi dañuy xalaté ni ñi xalaté ni loolu duñ ko mossa ñaka am waye nak mën nañu jox ku ne mën na jox bopam respect xalaat ni mom dinañ outé déggine bi mom dinañ outé waye rafetal li ngay def sa liggéey sa cadeau lolou nit ki mën nako defal bopam c'est dar rek tay nga ñew be bunti l'hôpital nga ne da ngay out client so demé wessel ci bori poma bi nit ñangi tedda wa demé l'hôpital ni dembaan nit ñang l'hôpital ni banjul nonu yenen nonu nit ñangi taluñ ppp nga taxaw ci digante bo corné rek ne da ngay out client nit ña ngay fièvre nit ña nga sonna ñalé nga accident lé ci moto taluñ ppp ngay corné rek corné bi moy apprenté way nit ki ya mëna jangal sa bopa waaw yi mën nga jangal sa bopa xélal sa bopa li rafet yow xam nga ni resident area la moy fi nit ñi deka wala fi nit ñi di liggéeyé wala school zone fu nit ñi di jangé ji wala fi ay naga fi di romba té lool yépp sayen bor yaangi talé bi dé yaw li nga xam dal bosal accélérateur bi bëm sés fék tapé wu loko motax ñu né tapé na mako tapé bo tapé bu lo tapé bi bo tapé bé tok ci kéro nga xam né tapé bon accélérateur ken du ko tok bëm bos bëm sés nga di ko xajaani té mag ñal lañ doon rawanté ci driving ñeñ ñi dañ mako doon revise su break amul da nga revise bi taxaw tay revise amul break rek naaj bu daano baxna bu démé baxna rek loolu la allah akbar tay mbokki janguñu genn ño xam ken yoon bi genn ño xam ken atuna way ñu ngi fatali nit ñi ndax ñu ñew jangal ñu liñu wax sax du nonu bu gën nañ ko ñu rectify na rafet and ak teggine té nit ku ne fi ngay liggéeyé fofu lañ lay xélalé té suñu diganté ak suñu police nañ ci rafetal na police rafetal driver rafetal police sulla laaje kayit jox ko waye police bi yawit soy laaj kayit kay ci driver bu taxaw ci kanam moto bi taxaw ci kanam moto wo route kay yurndul moto bi jël nomba bi everything nga ñew def sa liggey waye jamono biñ tolu ni dara police bi loko mere sanamo la sol du dala du mbuba yep lum sol sanamo la ya koy fay salari ba pare ya bu ko toroxal jaruko tok len gen waxtan lim la la jox ko ngen taxaw waxtan police jo driver yi cieur ki bëgg waxtaan ak yow may ko ci sa bopa cieur mu waxtaan ak yow lan motax mën ta waxtaan ak yow yow driver bi yow li sa yoon moy license mënu loko am te police yi joxuñ la ko kon suñ la ko laaje joxe ko loko tie xol bi ñuy jaayante lan lañu jëriñ lolo tax lélé nga dem sampa kër ndé xol yoyu kër ba tassaro tak wala mu yaq yu bari ndax la nang ko amé la xol baaxut nañ démé xel nit ki sa liggéey andor dang koy jox cër ndax su li amutoon li du am su fekkoon ne driver amut frein police traffic do ko gis de kon bu police traffic demé bay feyeku salary di feyeku lu nekk di lekka di naan kon driver mo am su driver dawe be yandor te liggey def am ci posam ba ko yu waxu xey agn bi sour security mo lay gaat kana dem bay samaro
1: kan
0: kon ñun ñep ci liggey lañ nekk lan mo tam nga ñu joxante bo cër ñata police officers lañ jël di len troxal di len maltraiter ñata police traffic ñoo nekk di maltraiter driver yi melni ñoomi neen nekkuñ ay human bin ay nit doomi adama pour lan ci liggey bi kan lañ ebal ne ko demal troxali nit ña du ci police bi du ci driver bi ben samba boy ngay gis rek ya adina jey ko muy jaay lu amu te koku du dara doomi adama kessé la li loi wax nañ ko nangul nit ñi te nañ ko def nañu jammal liggéey kat yi police yi nañ jox driver yi cër driver yi nañ jox police yi seen cër ku nekk la la indi ci kaw tali bi nga def ko yoon la comme nak dañ wax ne duñ mëna wax programme bi bam jeex dañuy dem rek be 30 minutes yi jeex ñun itam ñu jël hot dal di jox line bi suñ ticay ñu jangal ñu ndax ñun mom ci seen gannaaw rek lañ mëna ne ko defé ñu jang ci yeen kon nak ñu nit ñu ngi leen talal loxo di leen wax ni rek mon geena ñew ci 87 705 0547 87 705 0547 ñu nit fofu lañ leen o ngeen jokal ñu jangal ñu bal ñu ci mistake yiñ amé yiñ fi def té nga indi yow luñ mëna jangé 87 70 50 547 fofu moy number biñ wara kolé mëna waxtaan ak yeen 87 70 50 547 yo yoni dañ ko liggéey pour moto yi jaar cycle yi jaar moto bike yi jaar waye su doone ñun ñi dox rek fogu mané yoon tamen dinañ ko defar be ñuy tok fofu di xeccho ak borom ak ay moto gis nga ku nek rek am nga touti cër ci liggey bi kon nañ respecté wo suñ bopa ci jama jitu yépp xamné tay ku ci tedda ci l'hôpital balé say mbokk yi jaxaso nañ bu set ñu ngi enu añrek reer yi di dox di jabanté di jënd garab di ñew yow mi nga xamné yow yow yaay driver bi am problème bi yow do am jama ñu ngay jabanté di dox di daw ci ki nga laal di ñaan di wax kon fogu mané fofu titaru kay amna fa wala nosé kay amna fa wala fayda bu upa amna ci lolu ri nit ñu bañ ñepp yi seen yaram yi yaqku ñu bari ngi tok ci pouce pouce accident la benna nga degeer bopa duga fo war ta duga moto lala wala driver ba degeer bopa di def la muy def ba yaq jambour kon pok nané da ñata at ñu ngi gis moto ñu ngi gis lu nekk betey dañ wara mëna jangé ci suñu mistake yi waaw mën ngeena ñew ci 787 70 50 547 dañuy ñaan suñu mbokk yi borom bitigi nañ wañi bagage ci kaw yoon bi fu nit ñi wara jaar bo jëlé bagage yi tek ko fa ñim gatt xel ko man lañuy wax moy driver yi nangu wu ñoo maye loy outil fu driver yi di daw té ngam football ndax xana police yi duñ dé gis né football bi fimu nekk ni borom bitiki yi nangu nañ ko moom nañ mbeday wa marché yi lal nañ ci kaw tali bi yoon bo xamantene yoon la pour nit ñi romba moto yi romba keneen romba nga ñew lal njaay so waxe ñu ne amul yermande yeremut ni yeremut diw dekku feek fale la joge dina bena moto dina yaa sa njaay mi nga ne dafa bon da ngay out nit ñi di out emal fi nga wara outé nga bayyi sa morom mu outi momit dafa wara dem outi nañu wañi marchandise bi ci kaw tali bi su ko defé nit ñi am fuñ jaar daw moto yi tam comfortable ci fiñ wara daw mëna dem ñu don def nonu yalla mën nañu may jama waye fek bugge mu ngey am tara du gawa solve pos bi sonal nañu lu nek rek pos bi fofu lañ mëna jaaré 87 70 50 547

kon nak mu ngi nonu kon nañ jégué way ci on sé ka bobu nonu ñan ñep ñu daldi bay ci xande ñi yoon bi mom duñ ko mëna lem ni basang mu tok ci dañuy di dama xel ba moy jéttak way dal li ñuy gëna wax moy ñu bay suñu xel ci zebra cross yi rek bom yi nga xamne tamen dañ leen warona peinture black and white bi te defuñ ko national road authority lo ñoom seen liggéey la ak union kon nañ ñu jappalé ci lolu speed bom yi ñu peinture ko tegal ñu sign board yi da koy dem nga xamne falé may dem nalé ah la fa nek moy ni ñu bay suñu yel ci mobile yi fu amé buga drive mobile ak driving buga teglu audio buga wax audio adu mëna dem nañ ko bay bay suñu xel bu baax xalé yi ndaw ya ngi cross mag ya ngi cross arak nak yep nga cross ñep borom bi bakkan la may chance ko nek jël lu mu wara jël tuti ci yoon bi bolé kok lam mom dem ndax abdoulla tere aga faga jëf ku jog di dem ñaan yalla rek aga yalla inshallah dina ñu ñëw waye yakam ti bu ñu sonal dañuy obatégué left and right di jogal di génné rek

ba rebe nak lolou lañu waxtu mayon fi ci bir keer bi ñu gëreme ko Orex mi nga xamne ño ci jappoon ñu mëna waxtaan ak yeen mo aida len jodi dajé samedi saturday the same time 6 o'clock by 7 dinañ len fi ñëwal ak sen driver bi programme.